kelasan qachon meni yonimga san tunlar ko'zimni yumsam tonggacha xayolimda san ammo kelasan qachon